Eni mabiznesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwenyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mozambique kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino, ndikufikisa malonda anu, umwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakuulutsa malonda anu, kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambique, kudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa.

0: asakulima achibale mkati mwainu provinsi Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga yakuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kwina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi makanizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi mkati mwa misoka yakusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildu Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa makanizo unoli mkadamu asimba kundi na wachi kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera udidi wa asakulima tangu kazikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pekitika tingalida tinenda pa tawa tiwangintima tiwangisiri pomontu panapola ti kwati pomontu pida tisaki podi pakubwereka tawa tipati pomontu paza tangu ife kina tijesa ndi paza. Yes and the munda. Tika siate mbitimana kulira basi. Nkabi kita jintu. Ta pekitika, ta ndinyatwa, nkabi muntu wakapidi kila tae. Wanyi safunika kutiti wangintima, tibole tibontu kumunda, tangwa kife. Kaneta atu, ndi paza yu. Ikadernu atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakulima mbitiluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utukusiono. Suatu basi tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbuntu mbumba ya kusiana siana. Mapada unei podi ukandi sipirizado ndiano onsene asalanganira kunefipano kutiti kwa nisiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provinsia ya atu ino adavilira tulonge milime kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusoeka kwa maze. Tao kusoeka kwa kondisawa ya michini ya maze. Ife salima adavilira salima mbuto za mapedi. Za magoa. Tao puliso kute podi mazi akabwera makulu tisaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa so podi longa kute mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao tikujemera kuna sakuli monsene akwati pontu mpamvu zibwere pontu mwakoka mwenye panapola. Tao kwanise kulanganira kuchekera mbeo ya bambaya. Tangwa kima bambaya na peza masamba na jiwa. Tao pansi pontu anatia jiwe. Ndi mbalonda mazi. Pangono munapua mazi. Ndambu indambaika. Podi kandi mapide manga. Tao mpwanangu wa mapedi munagumanika kuti mazi alikusuza. Tao mtende mitulonda antota. Tika kwanisa pontu anakwanisa kama ninga pia orta. Tao podi ikambu pangono para kuti anakwanisa ambu huku. Tika langanira mabambaya, mafalinya, mana mapide manga. Tao orta ndi mizi ndi pintu kuti pia mizi ya kuchepa basi. Tao pia isa pasa uruso. Tapepe na kwanisa ishi mitija. Kundukunangu mbitibuluka mbitipata para kunsika. Mbitenda gulisirambu anza tumbo da kondalima. Tao kubide kokeni na kwanisa kutipeza kutipanangu. Mbitiona cha ugula jamu para tiji. Pondu mbititimizi ya panangu mbeo zato zusendi za luzika.
2: Tuwepi simono basi nkirimani nkame kama tukoziwa kuti chonzi chani kiki anesa maruwa ni mazenji tukulonga makisanzo ni ingana panika nkati maruwa ni murumbala mpeya tangu ya damu ya kabarabasi mrafunguru wao mazi ya fefuka mkulo mbaja bini.
1: Andi, tikulonga tangu chonzi, tangu chii, iyo nkabi njira inoonge kuti mbailonda kutiso ndinalasa hapa, ndilibulikida hapa nkabi. Orzinangu njira isaoneka kutena pita napa, kamala yesa za pita na munango. Fitepa tikadikira banangu vidakala kilimani na shindi basi. Mbwenye madistritu chaza kabili da tabuka na chonzi. Ponto, tikalonga chonzi ndi kintu kinangu. Foro, tikasia chonzi. Chonzi mikizati rae mazi ya kabwela mbazala. Baka hapa tangu kabwela basa. Tawa pepupeni, tajiwa na vintu viwi. Tajiwa kundubozi na chonzi, kundubozi tajiwa tangu kupafuka kwa mazi ya kabwela basa.
0: Kondi na ngwachi, apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbajinensa makajiro aulimi achibale pinachitisa kuti pakonde kuoneka utukuko wa maso mkati mwa anewa alimi
1: ndi nkuwa unaife sakulima kazi njikuwa ndi sakuwa tangwe mitengu ya kuguliswa tangwa chinjani tikaona kutipode anza atuwa na maroja tawa pintu vyao pinapikulao mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndi kupikuda bukao ndi nyatuwa ya njidaone rao tawa upatasoo tisaza kaoneka kunaife sakulima tisakalantu kusangulwa inga ife tisalima tisaona nyatuwa ndife ningatepa kutikuwa na pabozi taantu amala zwala umera obuluka mazi amala kuja David sakibondo kuna mbeo tupati bondo mpamvu zinangu tikire bondo basi tapana ngu podi konda da kama didi bondo David ate David tiwangi timanginche kate yone ke chakucha poso ile iburuke ikabanza buruka tapseza kumanika kute anazaka kasakantengo asakala asakugula anabuka kutali iyakabwera muno boma ya tusaza patana pabozi so na weni anabwela anakugula basi andi bulukira maziko kunja aweni akabwela so asa kabungwe yao basi boma pabozi na weni anakugula basi taombasi hapa kundu mwanakilo basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga bintu yake adavunga mpamvu zake mbansi hapa kundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzakagula basi kuti ora kali kaona anthu nyato yenseni aweni akasuka mendo akakhabi yao pakadera nao tambalale pevope ni sazakaona kuti ine sakhaninga ndi kolone pontho pala kuna sakulima tikutepa ndikuti kukoloneza ripondo andi
2: pinafunika kuti utongo chete tapezera sakulima nenchi makama
1: pana chidzungu chidabulusawa pontho azungu alonga oshukuluta sawo entao analima ndi munthu nango anagula ndi munthu nangu tawa para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa panafuna gulo na alimi mbuto ene panafunika kwenda kagula si alimi ya mbuto inangu tione tiki chisanzo iye abwera lima putu ife talima tili muno panangu talima murumbala talima panangu mupea tawa openu ndi luabu tawa iye ana munthu alima putu chigumano cheza kachitika maputu sopi ya penseri ya malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ni nyatwa yanji idatambika mupea ni nyatwa yanji idatambika luwabo penu murumbala tao iye swana ikana musolomu wachi msomba ikantengu na musolomu wachi tangu iye tepa saziwa kuti pepa iye nkhabi luza chintu rae
2: nkhabi
1: nyatwa idatambe podi kobili kabwela inabwela kuna iye tae ntao iye nkhabi nyatwa tae ntao vala pena swata atendeze base mumpa dabwele para kutia kwa nise kutia ambwezi vondo abwele basi. Tikolonga ulime, muno, ziko yatu, ino, adaeziwa. Pionseni pia bwele pia gumana ulime. Tika saka, nkabi muntu la indaka funziswa kutitea fanendika lime para kutia atome basi ya kulima muno nkabi. Pia itabwela so, munsolo peno nitulonga ni mpamvu za mungu basi na nzelo zida pumiru andu. Ta mbatoma lima. Peno kushikola ya kufunza pia kulima, ya bwela tangwa jiha kalipuka ala ya kulima. Sikuti ndi nzero zidabuka muso kuti tifunzeva tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ndi trabajo natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achite pizungu vya kuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbaza vunza kuti ichi chakuti chilitani ntawa pepo ngonga kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzero kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chandi funa ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja iye chidatome kuja chiti chatoma limiwa tapepele kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pinsini weni ya kupita pinsini weni safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa pharao kudabulukawa adavilira ababao akhala alimi na nyatwa zikaonawa kumunda kuli mbakugulisa pang'ono kujeriwa ninga munaongefe mu mitengo mashite pane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vya nao kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi berambo madidi tao pisa zakaoneka kuti pepi kuchitika tae sakhaninga kuti apae wadaona nyatwa kuti afunzisia anao para kuti kamala azapheze ziko mitengo ilemezo ya pinthu ya kulima tawa khaninga sinza mazi mbanda adachita pinthu tae
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati mwa provinsi ya Zambezia azuisa kuti safunika onseni ya sakulima akhale pontho na mphamvu penu pinga ya kuchita anewa mabasa thangwi basi ya kulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwi mwaipyo safunika alimi anewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya Nyankwira.
3: Anhu ngalininga nefi tingalimane mphedi. Tameti zviyambuli makunhu ndavondo tike mfalinya, tike prima gabozibozi pimandu itani kuti kuri pimanga anyu tione mbuchinzi kuti patirira. Tikonisembu yesana piana. Akoti ngonga tsanganire mphedi polembe tamaza sera maza. Kakaifu kuntu na kabi nefalinya nene jine masama masambe ni kabi oneka. Kuri kipeseni ukuli pia mara.
0: Kuli utongi tuwela kupezera bale anewa da neseka na kuluza mindao tangu ya kuzala kwa mazi kuntu na kionzi cha Fred. Pinafunika kuti ya kwanise kuchita mbapata bankono ni njimwa njangwe.
3: Mbibida kwanise kapirimeru mbila tumatamanga kwa sama paza. Kuri mapaza nangu mfulongea adenda na mazirai. Anangu waketa angalima kasira tukumunda. Angalima ifi mudatu ndono kingamali maengu siya mungu imbi. Mwako wafikira kini mangu andina igumana. Depa dabula mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambalipa sama paza na mbewu ya kutoma. Depoju minangu mpika kwa nisika kumida ngaoneka. Mbapasa mbasambaje nkwanto sata nao. Nkwanto sagi asa zwale. Kuzembo tea mazi hitu funa hapu. Angapo hanu funa zwale. Na zwale anji nkabi mbiu. Guveru mbibida kwa nisika. Mbipeza mkumbewu. Mbipeza mapaza. Mbora kiti kwa nga tipeza poso. Mashitengi mbewu liki faratari porque já não cabeza embeu nem da casa do alange mas eu culpo então não foi nas andas do alijá mas prima ganhou que cavir tem quando da casa embora não pongo a luzica mas o meu prima ganhou casa do alí nem para fazer casa do alíwa mata ganhou fazer casa do alíwa governo da guerra sempre tipeza embeu na mapaza então vai ficar sambo por passar sambo via cuja bangono enquanto só ganha carimba tica tani enquanto sambo funga para